pit sa kanang itam chi kaya gawin kahit katakak ka utakak chi.

0: kamuta kanam jelas hoking ang mahuluma. Ayag ko mamaklatong pagkudi, ayag ako ma yakirchi, yakirchi, yakirchi. Pagkumuklo. At tuting na ako nga, tunog akumuksak tukulo ko. Kawang tsaklo, tsan na ni kwe kawak aklo. Dosang dika ma Steven na munuktaklo ni. Steven nak tanani nakluk tunnoni tunno tali kumuk tahto kuluk talam jiluk. Tosang lirikan atas kumun suqal gamun Timothy mun Timothy Jenkins amun nuk tahto ni tali Tim mak tali tunno kun tas kumuk tahto kuluk tas atu suk talam jiluk. Tau kinguk siska tau kuk akiwan kuka suqal gasuk. Aku kania grandpa ma ani natka, sister lo ni kalisto, carry matka carry anvelam, carry kalisto ka anvel. Daisy may bereram ani, dam kania antim da kalisto katka. Doi damago nka alam dito knife yuki. Kan kun tawam kan kun iya dot namma patluk to kalam jesus ho sikit grandma so tang las hok ka hui gam ka kan rut khlago no na chok mi nakhsi ni lo ka red damak palo ho damak mi pi miksa Dois, mama kau kasuwas husan, mama betuat kan, grandma bet, kan rotini lugu, kuat nukah kan las hulrit, ingasi makanan, dot nimbilas hukit. Mary, grandma kita mukbilas hatku,
1: you kuat lekam.
0: Ya itu kim kut bilas kukit grandma ka ikti makanan.
1: Oh, ya ingasi makanan.
0: Ya ingasi makanan ng mama matis ko. Ingasi makanan kwat na kan russo. Nuyani kukum kjaglu ko. Tama ko chi muk nagalramak. Tama ko chi muk
1: nagaluni.
0: Nakaluni tukul ramag ni tiksay dya ko. Kasi yung sinilo ko. Kaya bibilo na sinilo. Biyo ya ko sa mga katot ng bisis ko sila rin. Tot ng toy mamam kalam si Tsuki. Ya, may kilingot mo kasik na ko dili umun bitya doon na kayo. Itok toy Moris knakamang ayak mag Moris klugi lit nauris tungo kutwang kuta lit lahto kuta nga yung kamtnik maulumtnik kaisun yulak kamtnik ya kinika agwarita kutso number one na ko lahto yukuni agwarita kutsaka Asil raum yor niw naw nani. Agwaris kong tuyuk. Ang lrach uog daun. Agwarisi matiknag ut agwarisi gumta. Ya, jadik san gila yuwan Mary.
1: Ya, sik tuktama naw kunanitik niw kaskataw kuinga. Ukat ay pakla peka ma kan tuwak kada imgut kan rut lasan ka kwat kalahat siyad ni jugni lasan ka nakakak sukipilah to anis ni matanum agay mo mi kwat kan tuhok mi kilingut awal kan rut sukin sukit mi kilingut ni jugni nakilingat lingak mang ni jugni tut tut